0: pake nang auna dah sa usang kataon.
1: Tabinay ko kami kanu hozo mantadi Helen Jyoti ay tanda muhok sumukod ay mga bitaw ko timpo bayan jam kalahu param si zaminit na di dodo ng subabid po guna to ko kakal ko miyam pay da gode dababzan hozo ha hay teko hozo song katun ipo sa imbo na tikita do kahimo do jam ko 2 tahong 4 minit do ng subab isam jam kalahu tahong 4 minit do ng subab tadi ay kanapada jam kalahu tahong 4 minit do ng subab nga abal tadi bo o ngoda tabinay ngabi pengko po nga tumihumbus sa bago to ko doid abab zan hozo ha hai teko hozo song kataon diti makina ko toko hozo di Luziana Linukim ay tando kausku sutanan hozo di Frankie Limus ay tando naipiku izaw di kosadap isido sanganu kadi Alicia Kulungan.

Sa binay ko kami na ko ngaw tako ka zo gumina pa pagun. Man tadi Julian Andrea sa itan ko ginavan ko do pagun. Dali mo tako pa yan, bahay na jam ka bahupat ng premis sub minute na di do. Subabit pog na tako. Kopi pasyan na hivan ko minamason. Kopi pasyan do mo subab ko matambahot nga vi ma sa ito. WhatsApp, Facebook, TikTok do sa Babi FM. Ito may mo na ko doong ditipangan. Kadazan, kasi man boss, kadazan. Patawadan ko ma di dito tayin sanan. To nung akon komentad sa ko doong dito nga. Aw asindak o sa himbahan dito ko doon sa Babdity nagipo ang pustimpo matapin na nga masama kinong ako mazaid ang konapulahan mazaid RTM click mazaid Astro patoy mazaid telepon piovit ovit patoy mazaid radio lidyo dead kulita damin patoy patahoran ko kumari di zutain sa nantu tamay mamiyam pahira guys so kyo nung kiva dati vokon tadaw ba na dito kivao do kukwa maon teka kivao do ngozon nga hansan so kyo nung kiva no gila dandi ada hivay da manuhuk da dandi di no kyo nung ba ginahan nung nakapo dandi no amauli bago kanu da manuhuk kiva may vokon tungo tambahut osinduhan di bago ginavo mamusaw di bago no kuwa dati ikuwa dati aw di mga iso mo dago nga so kyo nung kiva no po itay na unuto ko umaponsol ko zo musiti daw pungohon to ko untak timpo di no paihoon no ikno bakan to ko teka tambahut to ko ino dondian da to ko do aw to ko kanu mampazat do id pitu bungan te untak tarau di no sa sabab no do kivaw ikantakan teka kivaw kantakan iya otak kami ihian paihon bagiata babasi kon ko pai mizo dari hono ay tapi naik ko ngabi karena bagi nama hozo manta di Cyril Moses Matigal ay tando ketahuanan tambahut su tenon hozo di Lydia Asong ay tan tambahut nombor nombor

Tapi dahil kung kami kan hosa man tadi, Rufina Isibiu sa tando lumamay to ko. Tadaw suwab na pang tadaw ko undangan, tantu lumamay to ko. Tantu, sa dapay na lumamay to ko na dito. Tadaw ko undangan, nam tadaw pinggu na pang timpu. Tadaw ko nam tanam minggu, tadaw ko undangan. Sundong yung mada lumamay, antok timpu din na nga karahiwa ay minta mong kahidasan sandi. Dari ko mata pinay nga, vi, pagod na matangkizad to ko, mantada ko sa imbahan to ko dito, do namot, nga kapiso mo, to ko kagod, do jam ka patong pa minit, min susubab tadaw subab. Tangkizadan ko jesu may pahos o dipi, di ka na yung itan dagong pizon kahangadan. Pason, ito binay ko nga vi, sakyo nung kibaw, dati bos, si aw abasi bos, kunbo, ginihan kyo, isong yan do, mo bos, mo bos, mo bos, kaya dati nakuhambos aw abasi na kusindua dati ginabo tay ko nontok na tinsuk ginabo da po kung tangatabi na ito ikaw makikinungaw nga siya kukumari di Jesu mahasansan na kada po piya di suang ginabo o nikiguna na po nga sa piyampun ampun tako na da kumari tiso am tiso bagilihan aw ko dati opiumanan ko nina ko panindu da ginabo da kinuubangan nga wi teko tangatambahut teko makikinungaw nga wi mazaditi bos to pohom buhuson ko na po ano ikibayin pumusawan ko nga ano yung pinahumbus ko ay sa ito ang ginapo kyo taling ko na sa ingko po nga sa piyampun-ampun na dah kumareti sa amtiso ang karahibay tamay mo to ko manak kahida manak ko paguhuanan kumarit kahida san sandi tamangan kahida san sandi ang karahibay na tamay mo muna katahuan ko makinaingan may pa ano na pa iabasaan to ko dahid kapasisan to ko da tikit-tikit ta daw tumodo ko nung abida na matabi pibasan mantadago shalom mantadago Stephanie Jipolin Jouti. Misal mabagot na daw, subab.

0: Pai vaya vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan no huang no itaka angiyaw ya. Ino salarangan ang iwit ra kaansayan. Ino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Mataw mangani, masuangkan saya na mampos sala kaayok ra ondo mangapu mulu poyo ra ondo matauno. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumay, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulun ra media sosyal. Ang umbolora ulun ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulo nino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahuna ra raho-raho ika onsoy.

Palondong, bahagabaga kayo na tangan pa kita ka na rimbay-rimbay rasa ba BFM kasalulaan dahon yung murot. Kuno rimbay kita kan mo yun, bahagabaga ka bulitarin mo yun, kapambatikin mo yun na Facebook Live, kuno TikTok Live, praray no, liko na WhatsApp no sa ba BFM, na kusong rondo siyam, apa siyam kusong tilo balo. Pray no, pasalulan ko rimbay kasak ni taknurangan takarawan nam hito, bahagabaga ka. Rimbay to kinita kri Fridia, rangan takara TikTok no sa ba BFM, kan sayan kan sayak puno kawi ondo simdangan Ramon Raraino kono media sosial ni sa BFM rangan taka Fridia ralonom hitu asiha akita grarimbay into regional likuran kono rala nang kausain resno rangan taka ralondom hitu Sheila Sena kan sayan ralonom rio na Sheila Sena rangan taka hitu asih ambilin ko sa kawit no pahaga ko kono ijuana akoy akita kra rimbay ri Roslyn Osman. Jadi niyo pahaga-pahaga ka dua rimbay kono nakapamahulo kini takno rangarangan taka rondom hitu kan senyak puno kono rangan taka merimbay imuda akim kan senyo di imuda kawin rangarangan bokon kono po rimbay kasiak mo yun pahaga-pahaga ka kono asiak kang kini rondom hitu batikin mo yun ra media social mai ilain ko haling no sino pa rimbay hino rasistam no rimbay-rimbay ra RTN Sabah ringo hata ka rimbay into regional likuran rala ng kausan sunon bahuno rondo rimbay into Roslyn Osman.

Ngayon, bahagay na ito, sinulabi na rin ba'y Monse Capiori ni ba'y Salwasale, reminding nga lang nandra apa, rano rin ba'y kuna pamahuangan, rasangulun ini nga antaka, sangulun ama kapam asalaga puno sa pitang takara apa. Rasang kura rin ba'y nakintak nurang antakara onam itu, jasaba kusung-kusung dulu, ondo kita kira rin ba'y intori nordi ng parang, sangulun perang antaka yaliudin, ondo na kita kira rin ba'y intori idi andayol, paat asisimpong ring hotaka.

Kabisarangan at totoong tabnengko, kabisarangan makilong kagulit ka sa limbahan Baros Dusun. Totoong taraw kalima, ambiyo ko miyampe kagulit ka totoong bayna. Pusiko it masa padat, makilong ka sa limbahan diti, alansan dat, hinang ko kona padat itim puti nga ang sasanang alidastinan, miyampe dat paganakan ambay dat taraw kalima. At umayan ako dat, agumuit sa ingin mundarang dat itim puti kaya. Namat tadi makan tatuang teka Mr. Tarita tatuang diti makinang kasari diti kasalimbahan Baros Dusun kaya papirang ko di kayo na sinding pamalihis na ginawa. Pansiko to masa pra makinang ko may pari kayo tap-tap share ditit ka sa limbahan Baros Dusun man nung ako po nakatano ditit sa Bobby FM teka na ko follow nga follow dia yeah. O pirang ko na sining pamalis sa ginawa nga kinangapati.

Kumari ka dit, katatanod, mong kinang auditit, kasalimbahan baros na sun, pon si ka, nakapiyat ng mga baluta ha. Ang malutan ako rin kayo gisam, na jam, kahapadam doon, at ang ato ang itikya, papirang ako na puta, madasinding, pamalahis sa ginawa. Kapisalangan kumadi, mes, i, Roni Chung, datila i, tuaran, kot kinabalu, bonio, saba, hati. Pon si ka, tumang kinangaw, ami, Mesia Nahana kakantala kapisarangan dito tuwang ni Jeff Law sarang paparaw karajak ha ponsikaw kapisarangan lagi Ami Nomi makiuni ako dada sinding di Abertus ano na pa sinding daw alay daw na korang sinding daw ka Ami Nancy Lian hi di Jeff Law kanti hi nagi kumadia Nancy Ami Mario Samarudim hi DJ kapisarangan dito tuwang kumadia ayusanan tambalut Sababi FM Kiani Jamalun, hi DJ, kapisarangan dito to ang kati, hi Kiani, kapisarangan ng Kiko Madia. Pusi ko to, makinang ko, lagalaga, tanik ko, tap-tap, kya, mintalas-talas, gusto, mi, parikata, pero, 100k, parikati la, nung mana, pag-ihupay, mintalas, patilabasan ko kago paparangawat sinding pamalihis sa ginawa iti sinding manta di Rida Suhata Minamangun hi Halima Dasim kapisarangan ni kita tuang susagit tida dia susaning ida ingkani kita kumadiya

Kapistalangan ko di Florida Lusabam Laurentius. Kapistalangan to tuan DJ ka. Pansiko ka daw diti. Kapistalangan ni Florida. Ami Elizabeth. Hi Elizabeth. Anita Thomas. Sanang to tuan DJ. Tabid Pio Basante. Sanang ko. Tambalut sa Babi FM. Kati pansiko Anita. Ami Sabinus Kabu. Nuria Madison. Pansiko na tuan kinangoy. Charles Leginan. Nancy Lian. Ami Terry T. Gabil. Victoria Ang, kami senang ada tuan DJ ka, kami senang lagi kumadia. Pasiko na tu makidangaw. Lega-lega, tani kayo da tap-tap, share, lagi follow-follow di TikTok Sabah BFM kaya. Pasiko na, kopi ako madi kayo. I Lucius Akun, kami senang ada tuan DJ ka, kami senang lagi kumadia Lucius. Abi Joe, kami senang sis, kapisalang anda sa sadapan, tambalot sa Babi FM, masalang kopya, masalang tatuang ten, sanan, kumad, magkikinang o kanti, ponsiko na, kumadia, jo, ponsiko, it, follow-follow, nagi, tap-tap, share, diti, kasalimbahan, baros dosen. May perkata, turun hapad ke. Perkata na hatus ke, bay na, kya. Miss MM Suk Bamiti sining do sumasahot parahan ko di kayo. Iti sining manta di Ron Hopperson. Badang dangdut ako pa.

I darita sa nung totoong DJ ka sa nung totoong lagi darita Ami Edmund Ponsiko kapisalangan lagi totoong Madia Ponsiko tumang kinangaw Halima Dasim La DJ siyaw amu ako di ka tep tep magansak ako padhali amuda sampur patay ang bunga kantan tep tep ako di no kadaw tu kay sarap na sa kanukia Halima kuraya no manu padagang ka laga-laga tan magansak kada kada calling ay ako gutan mati abi Inuel Ladib kami sarang ada tuang DJ Rumasam bo kada hinong ka kena Inuel tu Rumasam Rumasam kada nanti CEO Cafe kami sarang ada tuang lagi kumadia abi Mes si kada tu kuna pingas no kala sining DJ ka iya si kada ka kapingas kam na koro tu si kada tu pingas ya alam mo, mato pingas. Posiko, miyampay pada hoy timpo diti. I Charles Loginon, kami sarangan na tutuang tarao kalima. Kuma din sarang tabinay-tabinay. Tambalot-tambalot sa Bobby FM. FB, ang makikinang ngayon sa Bobby FM ko sa limbahan barustusin. O sanang kapiya tabid, piwabasan, barakat mantad, pinamangon kumadita ko din sarang. Posiko ni Jeff Law. Kaposiko ni kumadia Charles. Abi Maria Johan. Kami sarangan na tutuang ni Jeff Law. Tabid, piwabasan, tarao kalima. Miyampay barakat tugu mo kumadi kakiya ni Jeff Law. Posiko ni Jeff. Posiko na Maria. Amen. Sabayang na kuna. Abi Ipol Eric Ponsiko tu makinangaw Paulinus Giyun Ostalang tatuang DJ ang makikinangaw suway Mamilagat-lagat ti House kano Karagya Haragya mamalanja Kagugu limantan labuan Haratawit ni siya ka to Kay magat ka pa niya Onsiko do Tawit mantan Sado kya Paulinus Laga-laga ta Abi Marinus stay inus kami serangan datu tuang bayna tadau kelima DJ kami serangan lagi i Halima Kawago akan sendiri tidak DJ aku di kuri kadau seru pernah bahalima apa kau pemali susah-susah yang mati magasak dik ya Abi Muhimin Kating kami serangan tuang DJ lagu-lagu tanda bimbal tokyo kapan sih kau Muhimin Abi Suzana Lo Suzana Jelo kati ya serang tuang DJ kah serang tuang lagi Abi Majayun nakakan kena DJ kedau aku pernah kakan dite harakasari lo sentaku ringa katahanan ni Ami Domin Bondior Kopi senangan DJ Floris kedau Kopi senangan lagi kumadia Domin Posikau Ba iti sinding dot Sumusut Tumayan ku Poponi harap ini Kianu di itin Sini mantadi Ustup Benawai Retan Abantalan

Pwede tayo na ko jam ko. Hapag talo na hapag naman na minita to tuwang. Pansi ko di kayo dit. Kakal, makinangan di ko sa limbahan. Baru susun, alang sandat ng lihis ko na. Nuna po sining di pinauni ko. Tapi nako hapadam dua kayanan takanan id pasarili ko ti kinabalo dentok dot lang pinanu pinanutuban dot kayanan dila damat dot apat na hapadam dua notice compound pinalabos tumantada magisway kasalan kabarusian katingaligan takanan. Ilan na pa nga mantana hasil ops bersepadu kapag iratan kuasa akta makanan kapadam siyang walun hapadam talu akta kawalan produk merokok demi kesehatan awam 2022 hapadam mapat it pinapanaw tupis kelidasan kayanan koti kinabalu pinalabas segi walu notis borang 2 bawa akta walu 52. Kayan sana dilo 6.2 kayanan pinarisa papahampit at kaday takanan kios agaray lagi kaday papadagang do tangkoy koy operasi na po di pinapahampit 5.6 tulun puro pagirat kuasa dilo nga nakapanaw id pasarilid Asia City Bandaran Berjaya api-api warisan square. Pansiko, mes, tu kakal makidang ako, M.M. Suk, Niloongon, Esbon, pansiko na Esbon, nag-iitaka na, Alfonso, kayhat ginawa ko kurangod di sining DJ, pansiko ka daw, doy, gya, pansiko nag-i, tu makidang ako, nalisa sa madanda at langad, may Esbon, kawago, naka daw, also na po ito ni radio nga tumagad na iitaki ko hila, Ilo na giya tanganak mga saulo. Ka naragla kali. Ano giya, inka na di paglu, pagkiaw na po, batiri nga tagal na giya. Nga kalalangad. Aw na po karo radio sa minggu nga, at ang kangaw na ginaw, di taki ko ka daw. Ya, radio na giya, pagkidang handi paglu po, makidang sining-sining, makidang kabar-kabar, haro TV nga. Magkiki tigya bateri kaya di pagulo po putan na TV may Asilis Vincent Kidley asanong tatuang DJ kasanong tatuang nagi kumadia MM Suk no kaya rakan no MM may tondo yutong yak nga kakali malat ka at mangkina ko gusto limbahan baros dusun ka ya musiko na tondo yutong. Lagi-lagi tuan makidangaw, kada po adap kya, pengo adap nga, makidangaw talinga, kadi isay minibarustri, kasari miyagan. MM Suk, TV hitam putih DJ, kaya tapot hitam putih, pakabiyad antang kidik ya, MM. Abay, sana pa na TV nga, may kawago antang na TV lod. Wala itulon. Masisya na kya. Nga aramay lagi, aramay-ramay mentong TV. Hitam putih po TV on the kid eh. Ba, tumayan ko papo ni at sinding dito di sinima tadi Justin Lusa Ritan inakurul ginawa ko.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwal kardiovaskula. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Jam ko pala misa, isa minit na tatuang. Kakala ko po, papirang hindi kayo sinig, pumalis sa ginawa, haras ang jam po. Niyan pa ako di kayo, posiko na ito kakala at makinangaw. May pala, lag-laga, tanda tap-tap. Kaya, share, lagi follow di kasalimahan, baras to soon. Na kadi S1 agumu Thailand ko mamansay DJ mamansay Relibo mamansay Dangal mamansay Wakid kada mamansay Tundala kato kay ngam na tamadina S1 kada nalihway papa tungkus papa tuduk na tulunso ay tanganak ya mayroon aw ataka kitit ano ka kamilan sandad Ponsiko na S1 MM Suk Ponsiko to kakal makidangaw SG Ponsiko nagi I Leoven Naramit ko surat no Richard Kaisah kadaw Jangan penung haralasining kya Ami Christine Iya Mantad Membakut Ponsiko Christine Milakan to biro maruman kita lo kya S1 I telelan no Pasiyarin ni hiti radio

sabi ni Kangot, kami sa nang natutuwang tarawa ko talo di ka di Jeff Law, nagikumarin sa nang tambalo sa Bobby FM. Magkikinungawi, tabid, piwabasan, ang baluto, tako po di Jay, gisam, opusan, kasalimbahan di Tika. Iya, tapot, ang baluto, ako po di kayo. Asa lang tatuang di Jeff Law, aw, mati, kayo lang, mga kanta ka na, tondo yung tong DJ. Tuwabulad takanan ka na. Kadi Marius Marudim. Awi Anita Thomas DJ panuyagya sining DJ di baling isaya ko nung haro na kadaw intakan po nagyo Anita nung haro na. Awi sabi ka ko Paulinus yung nga opo mada mambalutok pag tando yutong kadaw nga na tando yutong aw na mimbulay kadaw po adap tando yutong. Abi Josie Mindong, kami serangan tetuan di Jeff Law, main saran tambalu sa Bobby FM. Be good, tabid, biar babasan kati. Abi Ju, kami serangan tetuan di Jeff, pun siko kada kami serangan lagi Ju. Abi Esbon Kawago, akan apa tando itu ngait, akan apa tando itu ngait tuad linto tano kada. Kura-kura tuad linto tano na Esbon. Kami sarangan datang di Jeff Law, amain sarang tambalo sa Bawi FM. DJ sirang aku na darulo sining di Alice Amit. Apa di Langadon? Kalau tambalo titi darusku haruna bengulud. Matad Johnny Upin kalau di te. Baam listen kau go kirang-kirang sining. Terima kasih tadi Suziana Lasimon Raitan Seribu Nalumas.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tayinsanan.

pensadya menunggu ang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itimpu diti o suhatanan no on pikikiro ketilombos gisong taon piso. Tumanud pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay no ngabilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot ontok tulan ka siyam, gisong tulan ka apat donaribu donahopulam turu. Ontok timpu ka panaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po kantakan ni Bagal Bagalison Tasawot, adalan kalasu, o Korean Y, kigunag puson kapya. Milang manggilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

0: Eh, kulot.
1: Woy, atan ginyo.
0: Aw, doyan mo no. Itula sumuro to stroke habakon, dunga.
2: Ano gaming? May akuran po no lobra sakot gyura lanaw. Maray no. Napuwa ang maluoy, bosimikit. Kabo pa na po mo naracun. Mangulawi sakotra no.
0: Ang kapoy kamo. Lumpay ko to, kapo na lawoy no insu pamalasa rapoy raw mo riyawang. Rilo malat.
2: Alami. Tamungin na kapoy no. Rumalat, rasain.
0: Kulot. Belay ko kam. Danda no pansikitan na ukap to compound ni ka sumailintra 2,000 ringgit. Danda 500,000 ringgit. Alap mo kiyang bayar, sampiro nga hinong ito rasa juta.
2: Oh, Kotiming.
0: Kamu kulot kamu kamu, rangan yaw nga kanralantungan to. Bahu yak pinayin saloh ko ito Facebook, no?
2: Ah, sangop? Bah, amon free, sasanggilan ayok.

0: bakas, bakas asi. Pangizo, kau duduk maya bakas. Ay, dodo toko wau no kloso dia sinalau bakas diti.
1: Tepat nena. Kada kau susah asi. Izo kau iti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nakozo. Bah, onu po pagu po diho no. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
3: Oi. Doi.
0: Aduh, asik. Oh, doi asik.
3: Onuman diusu dino. Oko niko diusu sangat nudo tahun diti. Dogo isang nudo tahun diti. Hey, magasusod do iti mo siti imalisin. Aw ka basa mamumunog bakako. Kalatiko no, aw ka basa mamumunog bakako.
0: Oh, ano yung asin? Panangkos, asin! Panangkos! Panangkos! Panangkos! Naku, ito pinatanong bakako mo!

0: niaga koy katutun sa diyaw. Eh, nabungso no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka lang dyan dumadi model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ikababago na ginintutunan ko yung internet. Daw pinapain tutun ka lang dyan di ho om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, ogo mo na ginagaw ng ito ano dito eh.
1: Aw po, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudo gamugavit. Kadaw, gaw muntok dogo. Nonuan zuvago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Nuhung ko na dati dito. Dodizon ko na magavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat doodong. Pingat-ingat miampai kepelokuan mana keuntungan tegumuit internet. Kada doodung kisom adadi mogogovit dadah toy kaladai dadah. Pason diti mantat kementerian habus pogun.

Tanda kau nota daw ini ba poto tongkop binon da tikid ton do ontok kodubang padam duva buhan ka apat sebagi hang mamagatang papain buhay tanggungan om papain kawas to pipi manan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizunan pusohi. Naka pumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba. Kaya ako nang kulahan ngawi mangumahig ini ba tako. Lahan ngawi dinon na po nga. Pagabit na rabaku sandi sangyan do mamuhi. Bisa ko nalatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw ta huar, mongingkwang, mamaguno mahik o manodo mahik, o gumo asil sandat o yung kikitan toko, mantad o punso. Ming singiho om sa kodungo pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tavavasi, kada ubato asil diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja om kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananam kazu id pasohi hamin. Pumuhin na rabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano ta ko mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa bapad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vaik miyampay aba to ino na panga sandad i muang kwang. Pumahin na rabakang oswaw kinezon ng pusahi ina kay magon. Asil nga biliti kano mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

Lahan kapaguhudan timpu. Sasaw toko mugusa timpu tungo maguna timpu ditagumu montok papapanaw kapagatan tikit tadaw. Mantan na dino, agabagab toko di domanay na kalajak. Kaya ko na ko, kitimpu do papapanaw ono na po ika na nga toko na po nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan kapaguhudan timpu ditawasi. Kawasa toko papatimpun do tadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigunok do domo subab. Kawasa toko nogi menghuda onu imano toko untuk tadaw tay minggu paguhudino. Potentua timpu montok tikib kalajak. Tomoy mo muat sandi, sangyan o pongo o kalajak imamaso do papanaw. Sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung o sikap o pongo o kalajak mo'y do kitimpu toko do mamalisa kalajak toko. Potentua o tadaw tauvi. Okon kaohan motok di toko na mamalan kalaja i apatut na papanaw. Potentuo o tadaw tovi toy deadline motok mamungo kalaja to kapangingkuangino na tapiumanan tumongob to aw kaganap o timpu. Lahan o padang himaminit hobi o sikap. Kawasa toko mamaguna telepon piyawitawit na toko sa bagi po na katimpu. Doy telepon piyawitawit kapasa toko papatanto montok mana kapaingatan umada toko kokomoy o nu iman toko om timpu dito tapot kina tuhun mo maguna kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap mantan timpu to tapot dino moy nakidisiplin om kapapaywan mantan ambanan mana kapambian kapasa toko mana kapambian sangyan papapanaw kalaja sokyo nung pongohon kozo toko o taisay so kalaja munodo kalaja miyampay mambi kozo da kalaja no komoy na po nga ahal pa yung bida i apatun na uhanon au untingaw miyampay ahal ngabi i au magabagam kogumwano toko nakahasa mamamuna timpu miyampay untingaw da ahal ngabi i au kogumpit miyampay na toko sabagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo kogumwan dalibal tumod da mintong nopo kahahay di tida toko da koikot idimpoton om nagi kahahay da suway tuhun. Kada kontingaw miyampay ahal ngabi iaw kupagawit da kubosyan. Kada hibay da mundo, pakalaja miyampay timpu tahay miyampay ay sokondangan na po ngaaw o hidas. Muang kuang na di o binakas, ababasan om nagi ozan na di o tinan om pamumusaw. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kagunap tumiyampay mundong no o lahan di paintunod. Madap ta doo na kapanakaday na gina toko may do hobi o higgang. Nga kada na dizo iti sabagi sabab do umivad mantad mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan da timpu om papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no komoy. Tuhun inakabu dan kaposisan na po nga imamahog ko sa timpu. Tuduvan niho daming puwang ang kabu na po nga mo'y nakitimpu isiho na sumambayan. Montok sandi ang paganakan. Ingkuha kay siyaw.

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kifa ka kakabahing kangan. Nakotigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanu kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pa'y ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanu di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko'y dotovi kang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko na ho-home sa telepon mi gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga, kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po. Yeah.

0: tinggaan sa kokyo.
1: So ipanaw sinan mamabun.
0: Tang sinigaan sa kokyo.
2: Kanaw sumasaw toko bayno.
3: Pagkinaho, kasalibaan boss karazan, tikid taraw, jam kapat tahopan minit, gisom jam kasizam doon na sumab.
4: Noikot vinasi.
5: Noikot vinasi.
6: Nombo, nabay tahong niti. Dandi daw jam ko podcam. Jam ko pio na niti.
7: Oo, oh, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito daminda na jam ko po do niti. Nung noyhan ko na mega niti hinay, mogot na ginamamaguno sa odok lita sundi, dati.
8: Siyaw, siyaw.
9: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nung minindad.
6: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw na iti.
7: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya daw sunod ko, mogot na ginamamaguno si kayo kulita sundi.
9: Kada ko hodong bo, no bo po hodo kulita itindahan nun di tino.
6: Miaga ko, aw, kay hodo bo, bo na po italunalo ni timpo di ti, subay ta daw sumikap na magay mamanaw.
9: Koy ho ko no, agumu ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan, kopong odi.
7: Ano vagu? Agumu no ko zo pangimbahasan no. Bah! Ano ba gwenda doon, no? Kano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon, no, bagya.

0: Ate! Ate, oy! Ate! Dahil na ako dami, no?
1: Oo! Oh, 19 sa COVID, ti!
0: Oy, 19 ko pa sa litin. Na, iti a plastic pin mo hapot hay datakanon. Mantag ko patamon. Mogo, tinapatakon ko diyaw.
1: Aso dong, nakaso. No, vyan sa nagida plastic dito.
0: Uy, o gumulit, inapopong ano dito. Ano iti? Dumpit? Bakol to nga nini. O nga gingo nga bitinadano. Mag-isusurvive ang gumatik daw. Aba, kano ko so? Kapasaso magkano isa? Na, o gingo iti ah.
1: Kadaan mo, ino. Diyosong, ino. Pabahison daw ibadi.
0: Kadapay ho, ziyosong.
1: Nakito na daw, ino. Nakoy ko tayo dito damin. Nung mimang ko, tudukan ko siya muna daw din o to. Oh, hanbo.
0: Oh, muzaw na balajal. Tuntu ko, kon ko mega diawati.
1: Ko ulan. Kada ko bu din no.
0: Ba. Mahi ka tu, makituduk sa diaw mo. Kada ko dong mati. Asikap may dahumuing.
1: Ish.
2: Tinaw kimaragang na po. Nga iso tinaw, ipoinswang doid dusun, ikiva id pogoniti. Ginumu do tinaw diti. Isosomo do atus duvangopod ngoy butuhun, iko gumuan dino poingison id uvang kotamarudu om uvang pitas. Tinaw kimaragang, kikotumbazan no otimpun, mantad aki lalakaw, sanguhun kusay kumoiso, nyampay kointutunan tinaw kimaragang, id kampung Palau Tolungung, Kota Marudu. Kapagatan socio-economy diho na po, nga mananompaay, gata om piyasaw mamaw, isabagi on todonon takanon om pangindapuan. Tinaw kimaragang kiva adat mantadi paguhui, katumbasan, tunison om sazaw kubasanan, sani kapanadaan om kinoma hongon, pangusapan kubasanan, takanon om pamoynan ko basanan subay ko kalamasan doid tinimungan. Bos, tinawo kimaragang nga misubay miyampay bos dusun om kivavokon bos do tinawo kimaragang au olotian toy au oihan do tinawo dusun subay.

0: Topinay! Topinay!
1: Ay, Topinay! Hey!
0: Papadagang ko, tayo ko, magtodas ko na po din ang telephone piyawit of it no. Saan ko, agot imadang din no?
1: Kulot, kulot! Ay, ano? Kiba mo mo hindi natin madang no?
2: Ay, ano ka no, Ming? Siyo, siyo, siyo. Umulay na Topinay, no? Isyaw, onuan ko ba ko, hogo pa in bibida. Kaano ko timadang iti, muntad kabun ni kamiyam. Itabasi ko sa iti. Biya may, kipuhut ko. Ba, pumihin no? Nombo ka na gano.
0: Sabah VFM mo ino kon eh.
2: Oh, Topinay. Mamaguna no, pa may click nga, masiti kiva internet. Ako no, pa ka Sabah VFM, tayo Sabah FM, mintang TV nga kabasa.
0: Oh, ba, onway zo, tinutimadang duvatinan. Na, kiti usin himo po dumingit.
2: Ba, katohadan Topinay. Kiva na di auriti. Abasi ti Topinay. Kabasa nitong TV ISO, TV Duvo, TV OK, Spot, Abal, umugulo pa subay.
0: Oh, no?
2: Kiva na may click no, Topinay?
0: Kiva? Ahayit zo na mamugulo may click. Izeo yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katohadan Topinay. Nung mamahi ka bago ti madang, mi, kot na pala iti. Pingat-ingat itindahanan kyo.
0: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? Limapot lingit ba nakatakod yaw di?
2: Ay, apa ma. Oh, koni. Siyo, siyo, siyo. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot, kulot. Ano tapay manan, eh? Di madang. Nung papadagang na papadagang ko, kung kamintang na pad na may click na po.
2: Ish. Pahimis na siyaw. Kanakagang daw.
1: Kaya kung. Gata.

di odinday ka di kanalia Juanis adi ba na mungkin ngauta ka udah hoso mentadi matel gat masel gatisi opus ku diau pogeto gina poginavanto ka di Magdalene Martin dadi ka jam ko nom tong 4 minutes ng sebab ko ngo ka balik pagun.

Tapi kong avi kivadi ti kapayhan song hamin i notoy mo dagay. Omiti na po nga nambit dagay manta di Limis Santa Daw na mantad Kampung Kobulu Buayan Pinampang. Papayho daw minidupagun i Tinggimon toy Ana Binti Dolipat di jam ko onom himo po dong vahu minit min sasadop di koniab tadaw ko himo ko duwang po dong himo di tibuhan ko sizam dadai ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayo do paganakan mo tingkas om paganakan dolipat doid na monopo Janice Kilus id Australia om insanan tabinay Wallis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id somok. Aw pa dinayhan sangyan hasakon o tinan di Tinggimon toy Ana Binti Dolipat tumandad po da kay katandi ho Santo Pinoy ho. May do to hinasan ko sa Diyos susugut ako. Kapayhan song hamin na paditingan na bitagay man tadi Limis Santa Daw do mantad Kampung Kobulu Buayan Pinampang. Papayho daw minidupagun iTinggimon toy Ana Binti Dolipat di jam koonom himong apadong vahu minit min sasadop di koniab tadaw kahimo kodufang apadong himo ditibuhan ko sisam dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kayadan iti do manuli papayho do paganakan mo tingkas om paganakan Dolipat doid na banopo Janice Kilus id Australia om insanan to Pinay Wallis om kinuvangan naging avi doid sadu om id samok. Aw padinehan sangyan hosako natinan di tangotiyagak Tinggimon toy Ana Binti Dolipat tumandad po do kay katandi ho Santob Pinoy ho. Ingkakan iti kapayhan do song hamin.

pason ko yadan mantadagay doy Saba VFM ko sa imban bos kadasan kuma do paganakan inatong kisadahan do sanghun ikopusan diho di Hansan Avaka.

Ya tapi ko nga bito ho ho so nong or to ko di babay no di. Kapag huban ta di CD tamay mo so id dumping no. Om sinusut do ay sa pakazan ko kadi Rose Diswil. Om hangad ko diaw kadi Godfrey. Diba na jam ko tu 4 minute na dong subab dahil pagunta ko kapi po siya nong subab kumada di so. Om makatawa dan tumiyang pay the God dahil kasi imba dito ko dong subab diti. Om kumata binay nga vi mamasom kinungo masalo radio masalo Astro Bahutu ISO Mazal RTM click patoy miti hambos Mazal TikTok Sabah VFM om nagi Facebook do Sabah VFM copy boss yan kumare dia so katuhadan mamihim kinangaw da kasi imba na to ko dong sabab diti dari tumi hambos men pay dagam kinangaw da ho zong avi ko ni ko dong sabab diti ogumo ho zong no kotonda mentok tadaw bay no om habi bino habi no kumakot binay nga vi nak pamihi da ho zong kya dari naikot ginumu do tapi nai ngavi diti do aniti minamihi hozo do tandao di maino dari au ko aiton ongan ngavi minamihi mega tamai mo au ko aiton ongan di minamihi kinongon na pada so hozo ngavi ko ni ko tandao baino i pinakianu dia sukya aikot jam ko tu tahu ngapad minit dong sufab dari kano momohi segina foto yang buso tim bagos piupusan kadi Madius Joponi iziaw no ipaganakan ko kadi Mac Rafael Bonaventure i Olga J Richard Steady dari kinawa tako hoso ikaw ni ko do bay na diti timbagos pipusan kadi Madius Joponi om iziaw no ipaganakan ko kadi Mac Rafael i Olga, i J, Richard Steady.

Ya, tapi kau ngavi nong otak kau tahu kosong di bawah nadi. Mantari nong otak kau di bawah nadi. Caca tanggi pun kadi Edmund Isibius. Bayi nong kini otak kau do kosong. Joget pogunon kadi Edmund Golingay. Pasundian ko kadi Katie Waritos no Hivanzo. Idginavano kadi Steven Bitor.

Ya, tapi kong avid may na jam ka tu, tohong apad minuto, subabid pag unta ko, oh, amya gani na was, kudi, ay katatimpo diti, poponi, so da ko so, ngavi, ipihi, do, tapi na yung ngavi, kaya, migadi na boss ko di da ako ay tanungan iminamihi man kuno paponi sam kinungan pa dia so to kiva do hoso di kiva pipi tuhun minamihi do isa hoso di nga iho no ahan sanohi sa ginava dia so sangyan ko ngo do hoso pihi do tabinay nga vi do dong sebab di tira di og mo hoso ongo do takaw do bay no nga paguhi di no tabinay ko nga vi pambusa ko pahay do pipi pason tangani bo dong sebab di tira pina i sai pina pobuso do pason masa do itino TikTok do Sabah FM oniti popong kapason kuma do itriska only ka do ito masa do TikTok do Sabah FM makiambus do pason kuma do boys nga vi day hayd kay duan papar om day hayd timpango kaditi kaditris kaditris si Gup Nunu Abalyozo ka na palan-palan mamutong o mamuvat nga kadahiva yung mga kanto ba at pibasan kumaday diya so kaditris ka dari masa do WhatsApp do Sabah VFM tapin ko nga vi iti na pambusan takoto au si ho ko pagkikikito do pason di ho ditim au kanu mo gihuhusi do pason dari iti a pason notoy mo kyo mantadi isaiti mantadi George Mining kopi masyan ng sebab kaniti masan kumadi Jerry John dahil pagunon Joseph Potilu Om Gasiko Phyllis Crispinus Om Inasius Kalito may pay pason konsikan tadaw ko nam kaniti pason tangan ibo kapambusan kukya I Wilba mantadu Vanson ng masan kumatoin sanan makikinungaw makikinungo do Sabah VFM kadite. Masumusut iminya gansing nga mamasan lagi do kapiwasyan ng subab om Hansan no hidas kadiminya gansing dito mantadi sabag dito biapa ito ko I Joseph Potilu nga mamason do kumado toin sa nan tampahot daw kopi mo siya nung suvab Hansan do ang avavasi ko nga vi tampahot ko kadi Joseph Potilu inka nagi I Marius Morudim nga mamason nagi kumatoin sa nan gikinungo tampahot na ito sa Bavi FM yung pay balakat o sima ansan ang avavasi to ko tikid na daw kang hidas tamay mo kadi Marius Morudim dito eh Adi ba ina kanaw kinung ato ko tahu hosaw. Pigina van aw nakot hombus kadi rimo pirin. Mahom sadop kadi Evelyn Ibin om kahangadan so mulumul kadi Sarah Pitagom.

Yeah, tapi kung avi do may na jam ko va ho du vo minute do dong sebab dai pagun to ko to mi hobus to ko dai babasan pi hoso diti. Kaya di minuwa dahil TikTok na ko gito ako ito ni minumihi hoso o DJ ka tanggal na ito na nga ni minumihi da hoso kinangon na po to agumo iti hoso do aniti painguho da babay na diti pihi da to pinayangavi dadi audi o bat o timpo dadi to mihambus tako vago makinangaw da hoso.